Akashvani Chuchanpur FM Megahar Zale Khat Point Lia Panong Ki Puang Ahi Amasayin Ngai Khetu Te Zing Pha Tuni Zulai Ni Som Le Khat Kum Sang Ni Le Som Ni Le Gup Kigin Ni Zing Sang Da Gugin To Kito Nintu Zing Adi Nga Hun Se Hon Ahi Ta Tuni A Iki Zat Ding Dan Tang Pi Gen Na In Hi Ding Da Gup Le Minit Nga Ahong Gin Changin Delhi Aki Panalak Son Sa Pa Watu Thang Ngai Khetin Wa Da Gup Le Minit Som In Patihan Pat Nala Nem sem hoi le lom tia ki patin tha do patian pan lai ngai di ngu da guk le minit som le ngai in dam the na lam to ki sai na tha do pa win sing tang mai a hoi dan le taksa adinga a phat tuam na chi tu pi pan sana thong min len hau ki pi dang geni ngai ding da guk le minit som ni intel suina lam to ki sai na gama tem ki chi le a phatwam na te chi thupi pansna esther ching the min again ngai ding da google minute som ni lenga in love weekend na nem de hoya ke pani ngai ding wa da google kimin paire program hun se a pausian chin le lom te ki pan phan lai ngai ding o da google minute som ngai in mar program huna si lal tlung lin le lom te ki panin phan la ngai hi ding da se gele minute So magin siyang intado program ng ehiding away huna lalam haw kible lom te kipanin patihan panalang ay ehiding. Dak sa gili minit som tumin yung falaki panalag son may di pa watutang ay hiya kahiding. Dak sa gili minit som li in zing kaltutak lakom dado pa wining ay ding wa Francis sungate in akay hom ahi. Dak sa gili minit som nga in lungkway late dado pa wining ay ehiding. Dak yatin Delhi aki pana hong kila son ding samachar prabhat news in English le notice news. Shilong aki pante aban banin ngay ahidi nga. Dagya le minit som li in zo latwal leng. Paulal sang le lom te aki paningay ding wa. Dagya le minit som ngali ngay in tumlam gamte la eagles te aki patin latwal leng ngay ding wa. Dagwa le minit som in vai limchin la bodyguard limchin aki pata la te ngay hiya kahidi nga. Da kwali minit som ni in meite la ingengi atia la te nga ehidi nga da kwali minit som tumin Vivid Bharti Mumbai aki panahong ki kakahidi nga ehidi nga hutsin tu zing sang da som in kakahidi Akashvani Churchanpur FM Megahertz jale khat point liya panong ki po nga hi ni talam da tumin hun se ni na patahin on ding da nga agin jangin dakthumina hunse ni na patahidinga wai huna mumbai ki panahong ki kha khe ding vivid bharti nga khia gai dinga danga in zo pupala ti khamza kap zo le lom te paninga ai dinga danga le minit som le nga in mizo phanala melody zo than sangi le lom te ki paninga ai dinga danga le kim again changin pai de program nga ai ding wai huna Niang tian jing le lom tia ki patin pu pa la ngai ehi ding ba na thu gen tom kim mi hing te man phat dan chi thu pi pan sana world population day ehi to gi tonin vi sang kho thang in again ing ai ding da gu gin mar program huna robot ti zo te le lom tia ki patin pu pa la ngai ehi ding a thu gen tom kim overpopulation leads to over exploitation ki chi thu pi pan sana world population day ehi to ki tonin rolen lalna chuana khobunga pan nga ehiding dagugle kimin thado program huna jef akai le lomte ki patin pupala nga ehidinga thugen tomkim war population day chi thupi pan sna lingne lamin again nga ehiding daksa gen in ten lo ten hun thado pawin nga ehidinga wai huna mary vai phe le lomte ki pan pupala nga ehiding bana holim na malta chi

0: Ole tu na ba na dam te na lam to kisayin sing papaya fruit apat tuam na le hoi na chi tu pi pan sna thong min len hau ki pitang ye ni ngai di
1: olum di chu hele health benefit and use of papaya fruit dam te na to kisaya thing chong mai phat chom na World Health Organization in Kumsang khat joku somlile get kumchun dam te na hi ta sa lung thim chule zalhang hin khu mandan ho aku na nat nato ki kang se thei na hi dam thei na hi anati na hi dam thei na ki ti hi wanui mi pin agel thu pi pian le abui pi pian khat chu a hi in thu chi khat nin dam thei na hi ho na a hi atin a hi ta sa sum le pai hol na ding hi han lang thim zil na lam pang hi zong le dam thei na hi angai ma sa pian in a hi ta sa dam thei na ding a ne pha zong angai cha in thing chong mai a hin vitamin tam ta le mineral fiber ho zawana theiga mihimte adinga ne phata ahi in hichho ji chun Christopher Columbus in thingchongmai hi theiga ho wantil ahi tin anamin vo in ahi ta sadam theininga thingchongmai phachum na ho anaviu hiti ta sa cholesterol alhom sa e thingchongmai hi fiber vitamin c le antioxidant tamna theiga ahin hichhin ilungchanga thajung jamlut ho a cholesterol level hi nasata in asulhomin chule lungchang natna tichu heart attack le lungel san hypertension ho akonin ekiven do sa theuwin ehi natna dal tu sohanin apange mihimdam theina dinga hin immune system tichu natna dal tu hi ahat angai nahi immune system hin ta sa a damona thei huila akon chule nele don akon a ei hui do tuwa pang ahin hezi chun immune system hat nadinga hin vitamin c le vitamin a hi apoi mota in ahi thingchongmai hin vitamin c le vitamin a tamta po theiga ahi zi in mihimti adinga immune system suha na apang thein ahi hezi chun immune system hat nadinga le hoi nadinga hin thingchongmai hi ni zingding in apan ahi zulthum nei hodinga jong pha ahi thingchongmai hin alum wangin alum percentage hi alomin chule mihim adinga jong tha pitu in apang thein ahi hiji chun junthum na nei hon jong atha na dingowa ani theu ahi in ahi chule junthum nei lo hon jong thingchong mai ne jing hin junthum ve the na ako na jong ei hui do sa theu ahi in ahi mitwa ajong ne dingin aphan ahi mihim adingin mit hi poimota ahi mitwa hoinading le mitdam theinading a hin vitamin a hi poimota ahin thingchongmai hi vitamin a tamna theiga ahi ji in mit ahat sa in chule mitading a dam theina ahi in ahi sungmin sa tu in jong apangin ahi tu lai khanga hin restaurant le fast food ho a en ne le ne theine ho i ha bol tau in hi chine ekisim no ho a hin thau a ki ha man thei in hichihin sungmin lo na le sungha lo na ho inei nom ji uvin hichiho a ko na ibui lo na ding uvin ahi thei chan a thing chong mai ne jing hin ine ho sumin thei in ahi aji chu thing chong mai hin enzyme papain ki tile fiber a umin ahi ji in ine ho asumin in chule digestive system a sa thei in ahi vun hoi sa in apangin ahi tu lai khan to na to hlon in mihim te in hoina ding voso hoinading ho iha bui pitawin thingchongmai ne jing hin even adam sa in mihim voso ahoi sa thei in ahi thingchongmai hin vitamin c vitamin e le antioxidant beta carotene ho a umin hichhin mihim vun avui ho a kona jong aveng do in chule mihim vun sohoi in apang thein ahi cancer nat na kona jong ahoi do sa thein ahi thing chong maya hin antioxidant phytonutrients le flavonoid ho a umin hichhin ta sa cell ho adam sa in ahoi sa thei in chule kul gilna nei hon thing chong mai ne jing hin cancer theina ding ho a ko na jong ei hui do sa thei uve atin ahi numai thine apha cha a anei sa thei e numai apha cha a thine ki su lo hon jong thing chong mai asil a ne hin thine apha cha a chi sa thein ahi thingchongmai sila ne hin sunglama thine nadinga angai cho ho simdo tu ki thu pi phatein apangin hiji hin numai apha cha

FM zalekhat point limiga chapanong ki puang khia akas pani cho chanpur pai ti program ngai hetu te teng teng na fe kun jing pha tuni july ni som lekhat sang ni le som ni ele ko jing lam da go le minute som tu magin to ki tonen program hon ahi tuni igun sia pau sian chin le alom tia pan pathian phan na la ngai hiang na nei ding he tuna inangai hingal dinga pau sian chin le alom tia panina nisingin chila inangai ding

0: HIV 히키로손 테이나단테
1: 미힝 카타키판 미당키앙아 HIV 히키로손 테이나단 칠리옴히 또아띠
2: 키캅나 핌잣 곱나 퉁톤인
1: 마니 코피 히로토 누파방아 키폴나 퉁톤인
2: 담로시 산피앙아 이후나 엣젤로시 산피아카 키파닌
1: HIV positive nuhia pahiam akipan atati wa HIV hik kiloson tehi.
2: HIV kiloson tehi lawna dantia.
1: Anne ko kisil na buke dailen buke ko thaukang ke kutle taksa ki sukha. Siam sim na inte le ofisa ki pulkom na dia HIV kiloson tehi lawhi.
0: HIV do kisai atu zo kim zo le tehi beut na dile. AIDS toll free number. At pial kwa sa kia at siklay pewin ko kay tinghi. Niyay number a call in lang na buhay na hitingin. Ay sa kipandam na ngayon.
3: Akas pa ni Jo Chan po ni talam da ang ale minit som tumpay di program huna. Niyang tiyan chingle alam tiya pan latwali ngay na initing ba na. Mihing te man phat dan chi tu pi pan sanin wal population de hi to kitonin vi sang khothang apan tu ken ngai hyang na leng om ding he tun jing lam da

Si lazar moi alasim sang hubung ledo, Mary vai pay nasa. Kalhengi kiyane hi. Nanga kahi nei cho sa, thladang zo si sangin, nang kane hi ka kipa e jesu. Hichilahin mitam ta long thim atong hain, pagay ang agilhan ting na le, lagawa na sa tayin hal na alun sa inahi. Ngayon hindi, may vay pa yasa kalhingi.

Akas fani chur chan pur tuin da nga kai to non to tonin zo kam pao apu pa la ti kham za kap le lom te pan siam ta ka sa ko ingai khom dingo

FM Zalehat Point li Megawatt Chapanong Kipuang Hia Akaswani Chujan Purpa iti program ngay hitu tia ting-ting na vekun ni Taglampa. Tu ni Zulay ni Som Lekat Sang ni Ile Som ni Ileguk. Kigin ni Taglamda nga leminit Som Tum agin tokitonin program hun ahi. Tu zan ihun siya niyang tiancing le alom tiapan latwal leng ingay ding bana mihing teman paddan ci tupipan sana tugien na vi song khatang apan world population day ai to kitonin tugen tom kim ngai hyang na leng om ding he tuina yun ma spending ina niang thian jing le alom de panina la twal le ngai hyang na ni dinga ila ma spending ina sui lung len ji la ina ngai ding

in hiam gam taka mitha anate mulkim na be a ma ni kitha anate kham the gui the ne a ipul si jung jung na te om no lo na ding in ming te hin na mantam dal le thupi dan the in michi tua banga yom no lo na ding in te phato pa gen komin palachian ni tunia radio ngai he teng teng pathian in han wal zol cha ta hen navekun om nom le mang pha

0: Well, population daily inzomin. Overpopulation leads to overexploitation ti thupui mangin rolen lal machuana khobungai thokin thuril toy longai thlangai ti
1: pakhat hi world population day anile inzomin. Overpopulation leads to overexploitation ti thupuya mangin thutlom te hrilna einai dingania ngai thatu hain ngun taka elo ngai thak ein num puyani zulai ni som pakhat sang khat zaku som rit pasari khan khovela mi hrim umza chu tluk leding on nga alo tling ta a hi ni hi 5 billion day ti damin an ko lakani chu dung zui chun kum sang khat zaku som rit paku khan united nations chun world population day ti in halloween book ta ani chu chi nine thok chun zulai ni som pakhat hi world population day ti a in ser le mang alo ni lakani hi ni hi khovela mi hrim pung rat talu lom tum na ting ani noa khovel mi pui lungri le taksa ei hung ri sel lem thei na ding le sung kutin hin ma kho thlir planning thatak ei nei thei na ding in world population day hi in ser a hung ni tale mani khovel mi pui in thim in chuk na ting ni tin nu na fak le don jong na ting in beng bel na in le lo don ding tui thing lim hun tok ba ka thalai hai ngir mun dom sang na le nu meile pasalin kara in tluk tlang na thil hai hi World Population Day hin athur bi kani planning ti hin thingtlanga in thoka khopuya in pemlu thai mipui la ya kumnau pangle kum upa umzat siglesa in thredan le khurel si drupna le rigrum thil laka in venglok na chen ahu mani kum sang ni le som ni paruk hin khovela mi hrim umzat global population chu kluk le ding on rit le point pakhat atling phak ta ani chungang bok chun ei ni india rama mi hrim umzat khom kum sang ni le som ni paruk hin Look le ding on khat le point som li pasari 1.47 billion 18 ta khovel po po a mi hrim tam na tak rambung ei hung ni ta ani khovela mi hrim po po za som pasari point som sari paku pe hi india rama ei umta tina a hung ni ta ani india ram leilung square kilometer pakhat pe ya mi zali le som ku pasari pe ei umti hi hi thil hin atar lang bokani hinga india ram mipui rat taka ei pung du duk mek lai hin nu mei nau nei thei na fertility red ruk chu atla nui tat lei hin india mipuin nu ful zul ting ei pan mek ti tarlang tu pakhat ahung ni ta ani

Robert ti zoti ain thokin hlatul leng lo ngai thano keita curfew an lo zam si ti hla lo ngai zomai ti.

0: World Population Day chung changa thing nei lam le ning hoi kim ke holim na ngai hi ti
1: Akash Bani Churchanpur tuni hin World Population Day ahi to kelonen awareness on the need for sexual and reproductive health of women and girls tichu epa wasai dingen numei pasal kitima nale naune theina dinga numei te dinga poimo dam theina chungchang ki hilna ti ding hetan ten hi chungchanga hi nu hlingnei lam di of schools adc to ke holim na inei dingo ahi tu hin amata azong ka koma umin ke holim na chu panjingo hite amasan na phatman tamta ni hin pi ji in na koma ke pathu ka hin se ye
2: ki zong ka ki pa e
1: ke pao min ele ek holim na hi panjing hetin helehen numei te hin athang pi a nau ane the nau hina kum isa la a hun ke panam ti hi amasa penin ne hin sei pi le chan ke pao min te
2: pathin numei asim hi aman tam dan hi van no ya na adi a numei hon nau nei the dinga pathin numei asim hi ni man tam ta hi nau a phot che na khat hi in eje bahin numei hin alang pi a nau nei the na hi akum hi ga se ding in adi che dile a hi hi mong e ti hi zong le le kha ai si mu ba i mu dong zui win kum som le thum hi alang pi in che apat hin numei in thinei thi ahin nei theya ahi ding le hin numei hi chanei the chahing the ahong buling ahi tai ti in akila e
1: aki chi the na tin la jing he ten na ai le asang pi ahi emi la ahi sex education tele numei le pasal ka a ki goi zop na chung chang hin na mitam te in cha te ho ko ma zong sei gam lo sei ha sa sa tam ta umen nangen hi chung changa hi hi cho hi iti ki bol le ti lunggel na neyam
2: apa e hi che tabang ke holim na a hi cho i sei ho mo he thil phata a hin ata ba en a jing in zong icha te ho ko ma hi che sex education ho hi holim lim na a hi anaki mang ji lo chu o a hin la apoi mo dan dan cho le si na pathin in mi thil asim la la a zong mi him hi pathian si ma hi to ke lonin thil dang zo si chu ham hing ho imaho hi

0: phu so na hi le a hingin hi tia chu ki pe the hin a hin la nu mei ki ti hi apoi mo dan dan cho ama a ko na chi ki khai the hi ji hin hi cho ho ji a hi adi a nu mei dinga hi dam the na na adi de a hi ji adam the na hi apoi mo ma ma jingin hi chi thu ho hi he chin lo hi la mi hem um ting le chapang ho hin kho phalo hi lin de um lo ta ti le unwanted pregnancy ti de hana ama hon khosu khoto aphot loji owa ke hi hita bang ka hita in kachon dan ka dan ho jong ka ki vena in hu kamana chule chanei the naw nei the ka hita ti a ki thang at na jong anei puvin aman dan jong a he puvin hi je a hi adi adi a minu te hin chapang ho hi hi che ta banga kum ahong hlen diu kum som le ni kum som le thum ahong kum som hi wa pa na jong hi choi ho limpi a ama hota sa ho jong na ahung khan let dan ho hi cpa aki su thing ding dan hen lang chule hi chi a ko na hi pathinin mi hi ma si ma cha nei theida si ma hi ta in hi jo hi man thim ding a hi dan ta sa le laga wa jong na gi hil na ane ya cho hi mitam ta in en he che thei ding le hi cha ko na hi chon dan khan dan hen lang izaka ya jong hi mi hi ma ding a thil phata e khan to na diu imabanova ta sadam the na lehin hu ki tu na ta jong hiding in ka ta sange
1: thodo abanin chal lehen midang pawa chu adolescent at even na hiche khang hi mi him ta sa hung ki khel na phat chu ahung hi na hiche hi chapang tam ta en hita bang phat sunga ha hung din tengole za cha na en ala in hiche hi nupi hole no me chapang ho hi iti ke bol le het him na anei thei di vem nangel dolin
0: to a is say adolescent iti hi ken e ho pawa sei dingin khangtil ti de hana khangtila patna gul hing chan ti in ka le henin hi chi kum som le to ma patna som le ko chan hi adolescent in a cover kum chu ti in anaki he in chi hi khang poi mo ta ses poi mo ta ti de hi in aji chu che phat kum sunga hi ama ho hi het na imazo se adi di a ata saw ki hial na hung na chebana chu a o so ho jong hung ki hial hung lam dang ta na ni danga bang talo a o bang chu pasal ho bang cho o hung pi dep dup jing chuteng chon le ama ho hi ata saw jong ati ba ho za chum chum ho jong hi hung khang a hi ji hin alung jong a ki hialin abang le ipiti sei di ha za cha lo na di po po wang ga za cha jiu ta cho cho ji a he ma hoi a ji cho ma ho chan a khang o ki he lam jong a gyal do lo mai theo na he chi ji a hi no le pa hin cha hin mo po na tam ta ke nei no le pa jing he lo a di a zil ku ho jong hin cho ho he sunday school hi hen lang cho le kiloi khom na za chum chum ho jong hin cha pang ho hi khonunga dinga khum pi hi ji wa hi ama ho hi chi khang pha na hi hoi ta a hin khu hi aman thim thei na di wa ata sa khang ho ata sa hung buling ho hi hi isei chet phi the lo tiang ole ama ho hin lam hi lovin lam zo no muve kati e hi ji a hi che khang hi phat man tam ta hi ji a hi hi che ho hi adi di a to a ke ho lim na ene ho banga hi na sei phunga sei pi a chule hi the le bon community level a jong hi awareness hi phat tam ta ki gon pi the hen lang he khuti le chapang ho chon ahung pi len masang wa hi chi khang ain pha masang wa cho ki gut na nei thei diu cho ma ho cho na alung gel wa jong ki gut na nei thei diu he chi kum ka hin pha tiang le ke hi che pha tho a he ma ho hin adi anu mei ho chung chang isei o hi ta ke lonin nu mei chapang ho hin thi ho jong an nei thei diu ta cho o ai le he chi thi nei ga sei lai hin chapang mang kha chu adam thei lo ji ti di ha ama a chu itabang boina e ho chun ki helo a hiwanga cha ma chun akum hlin pha na chu thi chu an nei thelo jinga hi jong le mi nu mi pa chun ipiti le health check up a pui di ham na cha ho jing jong chu ki thu pi nga hi in he chi chu health check up a pha chai pui lowa an nei ding pha na cha nei lo ting le zen man lowa nat na pha lo dang in a pha the hi he cha ho jong chu umin chi ji a hi he chi khang pha na hi ade di a nu mei cha pang ho hi phate cha adam the nau vet pi a ata asau ki hiel ho jong hi mantam a hi nau chule velu na ama ho chu mi mantam a hi nau jong hi sa angai thian nei tiang le keima experience khat tile ke in ka chanu ka bol na khat ka ki hil na lon khat ga seileng ata pen nun thian nei hin mai jam ka simin pathin hinga ki pa tho ka se aji chu mi him sim dola mi him ki sim na hi hi choi nei thei din ki sim jong le pathin in dam na pe lo wa hi le cho hi ong hi anei ding hinai tia mo nei nei thei hi bu in na

0: chun ane ya chun ka ki pa pi in pathin heng a ki pa thu jong ka sein chule ama jong chu pi ham za chat na sanga ki thang at na nei ding ki thang at na nei a hi che thi ane ting le hygienic ti chu e ho hin a di dia thanom ta a hi che thil ane pa hi ama in velu a sa ding pathin in dam na api a che tabang a khanu chu a hi ding bangin a khangi ti chu phot chen na adam thein na phot chen na hi in na numei hi chalenao hin nei do thei pasal le numei ki tebat na kon hi jong le a hin vop numei a hi ding ji a hi cha inei ho I khang dong ho numei chapang ho dam thei na hin a sat tai ho sau wa hi le a hung ping do cha jong chung dam thei in tin na a mel jong ho in tin hi chi chu e ho dinga ma ba na dinga I khum pi ding ho chu I sim phat nau I abul phu na in ka gele chin ha san na hin tu ho hi le e ho hin ki ki he thim ji pu win na thi nei pe le hin ama ho hin alung gel zo hi khat ve le cham na nei lo ta banga zo um ju cho o a ji chu sign symptoms at tum tum ka se nom che le alu ho zo na the na nok mo sa the adi de lung chom lung han zo nga nei the ji win a hin la ama ho de nga hi sa pa wa ka se din healthy environment in sunga zo chu cham di la ama chon a thil nei zo che ho zo chon het pi a ama hin athil nei pe chu e hon jong e khotu wa na kati chu ima cha bo sa pu tin mo vet jeng te kati e pun a hin la ama chan thil anei pe chu za bol na ipi wa hi le chitiang chule cha pang ho jong chun a ki het divin ama hole mo cha man tam na jong ki het do be divin kata sa ne
1: a hi e ke pa um be se hi chi hi chi thu hi ana za zo si in a phat chum pi ding jong ka ki ne men a hi le nang jong deputy inspector of school khat na hi ji chun school lam panchong changa hindong in katin tu hin school le in sung tinen hi chi chung changa hi het him na a theina tinga hi I chanin pan la lew na ti em
0: do na hoi ta hi ji hi adang ka sei ma sangin ki pa om ka sa khat en sing kati di a mil thado cookie literature ho hin na class 9 ho subject a hin them khat hi ji sex education tile adolescent ho ipit sei de ha a ki su thing ding da no che khang pha la ya chapang ho in khoman umdan aki hial na ho jong chu them khat a syllabus okun azawin kaza in ain la chu chu aphana in che chung chon in jong school zo se hin akum dong zui wa na a thim zel nau le khabu simding la jong hin khat hi zaw ki zaw sa the hen lang higher authority ho hin che ho e kho sa pi u hen

0: ilangayu atom hat khongayo hitin tuhin malchale lho ho to ki haulem na lamphachina ko nin ngayo hite
1: olinda radio churchanpul tu phata ahin obi interactive program a m phaizang khumuna ka umin hichitoi kilhon in tuhin ka koma pu hensei guite to malchale farm al hodan to do like holim na phachomcha inane de uhi hichi program hingung to siri raichanda jingtham program executive olinda radio churchanpul obi interviewer lamkhuchin hauke pu na apartment tam ta na himpi ji in na chunga ki pa thu ka hin sei
2: ke yong ka ki pa ai
1: ke holim na ipan hor ma sangin nang len nang na chan chin self introduction hin ki policy ka hin ti me
2: ke ke le hen khu sei gui te ka hin tu tu a ka chen na em pha yang hin lip sub division he to la tham ho hi ai le tu lai ta hi mal chale ka to lai ta hi
1: ki pa omen ela thu do ke holim na an nei ta hi tin iti ku ma patna hichi marjalei farm marjalei hi nahin boi pi pan hitam
2: 2000 kumsang ni le git ku ma pa na ka hin bol pa nei ta ye
1: kumsang ni le kum git a pan hin bol pa na he le tu chana hi kum som war a hita in asot ma ma ta in ai le hichi marjalei na lo he koi gam na lo ham o le nang gam ham
2: ke ga mai pun tu tu a ka chen na gam pu dem ko thang hau ki gama chen kahin ama gam sung nga ka chen ja he agam le si ni ka wa na mal cha ho ka tu ji he
1: pa amen ale dan iti alin ham
2: ale dan hi abang le ka bol lit kum le sangam khat ka bol ji in ka bol neu kum le lo khai ka bol ji
1: han ke pa amen a hit le thu do kha nei ki ne tin mal cha hi achi atamin ti chu mal cha ngat loi mal cha pom loi e lo le mei thei mal cha ki ti ho omen hi jho la hi nang ipi pen ta hi na tu ham
2: mal cha pom hi alang pi in ka tu e mal changa jong ka tu ji thowin ai wangen mal changa an hi pi ha aman alhom ka sa ji ji in mal cha pom lo ka ha boi pi e
1: pa omen a hi le ha tho do kha hinai ki nin ka tin mal cha hi a season ding a hi in iti pha nai ki tu a iti pha na aga ki lo ji ham lo le kum khat sunga hi mal cha le hi where is that alain lo ji ham
2: mal cha hi ka hin tu ji dan hi April tarik som ni le nga ai lo wa le May tarik nga ti vel le ka tu pan ji in alei hung ki lo ji ho hi vel nga vel gu ma ki lo ji phal le aga hi hung ki lo pan ji hin agas a hi lang pi a hung ki lo pan ji hi
1: ti chu kum khat su nga hi alei hi vel nga vel gu na lo zo ti na hi na a hi le maternet ki ti hi am om le na nge iti lam do la na ven kor ji am ti chom chan hin sei thei dam
2: malzahi ahung na ji in ahung na tianga le ama sapen pen in supal kilal giti hi kanakap ji in supal kilal hi vel thum ka kap ji in che jo tiang chule no wan giti ho ai lo wa le lo le ai azar zan ho he kanakap ji in ai ye
1: ke pao min danga ko na

0: merza leilho honjong loman didan hedo din ti kinep na omin ahile season khat sunga merza hi mon izat dabong nala zoji ham ahilo le kezi izat dabong nala ji am yin hin sei thei dam
1: malcha hi akum hin ake bangji pu in ahung hoi kum le alhom penin mon khat mon ni jekele jingin ahoi lo te nga le ake tam la di pu in ning kum chun mon thum hi sa kala e malcha pom se se
0: ta pon tho ma ma jingin na hat ma ma jingin mi gun chu ta khat na hi ti aki mu do in ahile kichi hi azu na lam pang hi ipiti lam dola na zu ji ham
1: azu lam pang hi bazala abang la khot pha akine jin ai lowa yong le kala a u le nau khat le ni keji khat keji ni de yu ma le ai ti chuna keji na ki te pi na ki pi ji ne he
0: ai le keji a chu izat man na na pi ham ai la mona na pi ho su mona izat na na pi ham
1: keji a ak pi ti nga le akum hin na ke bang po na man hi ai in tu ku ma hin keji a sang ni le zanga sang thum ti na chai nan a ki ju e
0: ke pao ma ma in ai le merchale ni hin boi pi na hi kumjong so ma ma ta in hi chi ni hin boi pi na sunga hi ipi pen ta hi nangin ha sa na sa pe nam ti chom cha ni hin sei thei de ham
1: a ha yeng hi a ha lo om be pu in a hin la a lu lai ta hi a ha lai ta ti de ma hin a lo ki ti ho yong hi tha a chol be pun a lu ne hi le thing tum sung tum ki puwa ki lu ji hin zan le ki lu kho wa di di a hi ta hi ki khose ji hi
0: pa omin hasat dan hon hin sei ta in melchalam panga hin expert khat ne hi to gel hon in thu khat hin dong be ki in katin melcho go pi so ta ki koi the na ding a hi itilam do la he ki bo han nang hi la so ta ki koi the da ti re hin sei the da
1: nge hin sei the nge malcha hi so ta ai koi ding a hi a le phat a lut got set na ji a ke lo a san hleng san ho he phat a lut got na koi ding a hi dong ke lo a san hling lo ho a hung ke lu na hung ke koi ting a le a ke koi na jong ang et nu min a nu min a hi a go hleng san ai koi a le kum koi gal kai thi hi ti jong kain se be nu me
0: malcha hi kum i za ta bon ke koi thai dam a go min
1: malcha hi phat ai koi a le kum khat le ake kum ni ti ho chu koi the hi
0: ki pao min thu do kha nei ki nen katin mel cha a hing le a gop a tha dan a ki hi na am
1: a me mal cha hi a hing a hin a tha chi chi hi jong le a dau de vin a go ma hin a tha hi a chi de we
0: a le mel cha hi a chi a tam in na hoi pen hi public demand hi pen am
1: public demand pen hi a le a pom hi a ha demand pen we
0: a le lâu nó tông khát nó hì in nó cái trò đồ cùm tiếng lệ pi nó bỏ gì âm la cái tí hò nó ngay gì âm
1: nghe sùn cái tàu phát là khôn la hò bầu cái ngay gì in ấy thì à chỗ cái tàu sùn xí xí lệ la hò cái ngay gì à cái khổ sai gì hết
0: ấy lệ pi la nó ngay nôm pe nam
1: cái gôn sẵn lại chọn cái nó ngay nôm khát nó mình mai cái luôn cha kịp ghé nè nó sạ gôn ngay nôn lùi thì la hò cái nó ngay gì
0: chấm cha hình sự đi chuẩn kịp bảo mình đi

0: puhen sei la ngai ta ni hin sa pi je na chung a ke pa thu ka hin sei ke nin thu do chum kha hine ing ke tin tu kum coronavirus je a hin gam sung pum pi lockdown om ta in hi chi hin na mer che lei tho na economy hi chang ge za to kha em ti cham chan hin sei the ding ham
1: inge tu kum corona hin mal te lei ka lo he asu boi na hi lo le ai cho yong a ke boi phai nei le ha sa ka chale ying in a hi e je le wa le yong ki bol the lo wa hi ji in lo le ai ho yong chi ki min yong a ki cho the puin to kan ho yong a ki hon ji ta lo ji in tu ku ma hi mal cha hi ki mi su dam ki mi su lo dam ti pa hi ka boi pi lai ta hi e
0: a le thu do khat he nei ki ning ka tin hi chi covid 19 net na a ko na nang de ne in sung mi a le na ku sung it piti lam dola na ki veno ham ti cham cha nen sei the ham
1: inge sei the inge chi covid 19 na hi ke ho ka ki ven dan hi ek ka po do tieng wa le mu tu he sa su lu he lin ka ki tu mu ven u le nau to ke kom na yong hi ka ha boi pi be po ven to ding tham ding ho lo lo ma tui ma lang jo a hi ka chi ji wa hin a ku ti lo wa le chi ti lo ki ven na ding dang am lo ya hi ja pi ja san la yong ki lang am lo wa ti a hi ki kho sa agam thip la la mi lo lo na hi ki thai le le hi chi covid 19 hi mi to e ha khom lo lai cha na e ma adinga ki ven do na thei pe na hi ti hi ke ne he ding wa ga si be hi
0: ke pa men e le tu kum corona virus na na ji a hi sum le pai hor na chu le ne la cha cho na jong a boi ta in na hi le government na ko na ki thu pi na ipp na mu ovem
1: adang hi ke he pun an chang wang chu ain sunin kamu jive vel ni vel thum lang chu gowal me na ko na pan pin hong ho he niaw ta cha ho he kan mu jivin kan sang ji ve
2: mal chalei lo ho to lam ho chin ke holim na engai tha vin tu hin i phat ne sun vin ngai ti mary vai pein ba chaila asa ho ka hlengi ti a asa ngai pan tau te

0: anak kan cuklak.
1: Cucu Tuhan naman yung cuk puwitse.
0: Kanu kapale pa paramtang tusing.
1: Anle inule ipahil hasakti man ni. O cucu nang kom inbon tala ni na iti na ni cucu mo. Anle ila sakhay ka mo. Apuk tu pakatbek si di hasaklaya mi.
0: Reverend. Ngam lal tol at sapuk. Jehovah ming lam lam kantik.
1: Afil di apuk tu jari di shita na kang kala saktim ni dun dun. Apuk tu ming le kay kopchal tra lay tung lak ding. Naki hong in chang liin pay ta mi maa la ila sak pay di na tuhin. Ay ni lay shi di hong nita ni dun. Mo ila saktim layin. Let form dang dang a ingir hong hong umta nga ta cho hong at dun. Ganja nung je cho. Ila sak ding hai hi apuk tu hai na an tupuyan pe ang tsar hin. Shil tum la. Chuchun apuk tu hai hi athay ram chun. Ishil sa lak din chuchu la sak tim hai an performance great dan la ya pakat ani o. Mun da nga la isak lakam.
0: O.
1: Kulay mun muna.
0: In fal ti ram. Function na kanven tim.
1: O.
0: Biki na kum.
1: An le mo competition da nga ichang ta.
0: O ya.
1: Ila chang na mo tu ta kay ivoy khat na.
0: O.
1: Faham chat ivoy khat na lom man pakat na ila idong na tiro. An le mo ilom man akhan in iman pek si tu ta mi ka.
0: Trophy le certificate pani le cash.
1: A cash su in sa.
0: 4,000.
1: Wow. Jason iman chok.
0: Income kan lan chok na. Si zing lak til kanin chok nam layin kan la si.
1: Acha eh ngai tu na vartakin inea inule pa hinan bekap na sachianin kashita antik chu acha kang angain support tu kha atula mo inglai na kham mai fear ding sin la nu le pa mangai tu hai sungku mi support na hi acha nang kham an support ang chen an thu thadeu ni zom ko be se ani o an le ma ting pe la sak ila sun zom tum
0: o
1: ing ting panga mi sak nun deu nang i min nik
0: pathin la
1: pathin choi moi na la mo rol thadu nea pathin choi moi na dinga enroll moi in so he acha ane tu hin radio a enroll asuk dinga na radio hinang intinam imwa ilongai thak talakam intinam ichit
0: kala shit ngai
1: ila shit ngai na mo o chungan chun chu radio hi atang kai em em a bo thu le lan sin la team in chuk na kom ni sin la politics kom ni sin la ram ro rel na risel na le i kim radio hin asuk la ka mo chu chu asuk chu mun tin ram tin na hai mi thlung zom tu mi kei khom tu ani o chu chu ani angin nang khom tu hin hun inai ani tun chu radio hai da mi ngai thabe lak ro o an le climate change se ti pa pha le na le lung khovel ei cheng na le lung khovel sik le sa bo ru khai an thak dang lam ta em em mo an thak dang lam na san ri ti nei pakhat be
0: thing kung hai sa thu pe ya bo ru cha hai abo do do a chu le mishim hai kom ei shi sel no te te wan ta
1: an le mo tu hin ila sak thim lein mi in an shi ta che na radio a hin te nang ing anginam contribution ipek thei de ding
0: children solo competition junior category a hin first kalak lein all india radio charchanpur in child artist certificate amin san ve a tu le tu radio failing in mi tam tak ta ding in ma som na ni kanum
1: lom om ngai tu na thatak ineya puitling dawin pathin enroll thataka pek chi a e nangin ibei se angin mati nga radio fe thlengin i rol moi tak mangin mitam tak lungai hai be dong hai ta dinga lungai hnem tu malsom na ni thei ding in dit sak na kan hlan chi a competition in tho sung khan mo music le ani in sakla in ti angaman li
0: semi-final le final check umin kasaka adang pao cho hangin kasaka
1: hang koma isak thiem thau di na mo an le competition in nei su nga ila sak la ya pakhat tak athuno na mani chang khat le thuno na mani misak pek ro
0: kan run hu moila